Hebrews chapter 13, me can finch mu do me and sa ekosi dunsiano. And on ti muma yen fredin ko nin chain and srabina chin ko swa na hohra. E new cret na ho da ewo ha. Ne mum de ebe bane chri kwine en aye fife. Inti muma yen fa ne so emo yanko pwa ye ya for de da. Ene anofafa e bono abodino aba. E yeye ni adiche na mumma mweni empaso. If he says sa aforabono, so yanko pweni. E disenye medi nkeya kano, se kase akona unyama hevia. Nye mebiwa mpese mdito tu huma wote asieye. Se ubi e taxi driver na se onam kwanso e kwa. Wawye na son e peso wote se ubi frenu ana. Yopa ne se se tasi. It is all dine chino nyati se ne dia. Wawye ya wade wukabe kwa kobono tu. If you say, enoni adie she na kuma mu. Nimpa ye radi mi kwe buwa minene ye mfremi. Tisi enya frenu wa nwa bo break. Na ojina akwa kofe ni pano. Yensu so. Si itumi nya kono tise ni a taxi driver. Nya kono ema passenger ewo traffic imua. Adamfu ebe ko heaven. Aminfafu fronso enkaun. E drew abatu ombra. She politicians. Woma die son. Enkom sha omu pesu omu tie. Bibi omu yeni se. Ubetu miya wene next election. Komo fufu bie ni hua uba. E tona son. Efa election no hon. Eti yensu suwa ye ye ajidi fwa. Nansi unyan ye jidini nenam sa. Nyamsima utie su nemu abeye jidini ya. Se ubetu miya ko heavy ya. Nya akono ma heavy. Nti se ni a politician. Enya akono ama se. Obeko parliament. Nansi ibeyi ni se mampeni. Ewo abatwa. E deni nim. Se kaya shiasi. Nese inipahuru nina ni ishia ho. Basi ubi ye straighter na se kashwe ya sinudru haa. Enye inipa na eprano eno uwe se nyebe ya wadombe ko hospital. Enye insurance huwa se mnuojune. Nimu mkaa nwa amwa mwano. Kwa ya ube faso ubi nye kusini shop. Nwa tritreno. Uwe pinti ya mna ye kama. Se loye ni idru haa. Ono nye kaa nobody no uwe se huwa se. Ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance amawo anaso odi case no be court okodimu omunya omo sika wosu omunya sanso su na medical doctor kohwa ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se eprafo no no ohwe se ombedru ne hospital obehwe omunu onye bibia tu no botom. Iti nipa e wo wiase wo bia wadea ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se okon a no heavy an chain se oko tinitine ka okon a no heavy an chain se wo ye medical doctor na opa prafo okon a no heavy an chain lawyer ni a wo pass mo be dia untumi nko heavy mani nye ye. Ne mom se base wunya akono ma heaven ti se ni enyama sa ni ema ni nyina me kachiro se ye ni heaven temu kwan wa hallelujah ipe wo wiase na me he na dwene heaven ho dudu na fanse ya na sesem ibinu ma fa ni se heaven ende enyame aka kwan se obi entumi ko ibinu kura ye bold ka se ya fa nipa na wie uko wa 144 no 1000 na santi wa mo aka nyina mo aka kire aw na ye de le nipa tumi akọ heavy amna ye ye. Nenu ni ejine nyamia semso kanchire wose. Se Abraham wo heaven se siya unyakono ma heaven. Hallelujah. Isaac wo heaven unyakono ma heaven. Se ansu ne Jacob wo heaven unusu unyakono ma heaven. Yensu ye nyakono ma heaven yebe koho. Uwe nche mudu mien sana wose. Enunti. Mwayin free edi enko ninchei ensrabaye nechi. Adi inti na wosi ye free ha niye ko baby fufro. Adi inti na wosi ye free kura ye timono niye ko kru fufro mu. Enyanonu wonche mudu nai. Osi na ye ni kura etna hoda wo ha. Kono niye ko kru fufro mu.

oje ni nsem na saa si nyina kosi anono eni ntina mebufu ne kanse mumra Hezbon muma wonchiche na wonsiesie Sion kuro no na oje bi free Hezbon oja frama free Sion kuro kase mu ehye Moab kuro a anon sonso me yaso ewura no wo Moab due kemos man moyira wa mane mama ema edwane dwane na ne mama adane amorifo ahene Sion no mum ni abo won agu Hezbon ayira akodru Dibon ya se won akofa nofa di akodru Medeba na Israel fo na tena amorifo asase so na Moses mama wakosra ya se nofa ni nkura na otu amorifo a wo ho no na odane wo ho foro ko basan kwan so na basan hene Og Freddy be shia won ono ne ne manyi na so be ko Edrai na Urade ka kire Moses se nsuro no na mede no ne ne man nyina na saase ma hye wonsa no waye ne se de wuye amorifo ahene Siona otena Hezbon no na okunkum no ne ne ma ne man nyina obi antumi anya kwan anwane

tamfo. Wona wa wie ne o seye. Onyame eni yefuno. Oni monyam e weni womo. Na sase so no man kwa eno omo jine hon. Eni padudu e wo wiasi nyina. Ubu o hemwa emube e du o chidye. Omo nti ase e wo wiasi nyina ni se. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya efu. Ubinya stwa kesye. Ubinya juma kesye bi. Ubinya yire nwo nye kunu. Ubisa on se se wunya sa ni ema nu nyine wia. E chire ho dia ne oho. Se ya nyaminu anini. Omo sori no ome didi. No oma ko. No oma ba. No oma bididi. No oma da. No oma sori. No oma ko. No enu kwa se cycle. Uwupe. No hun se se asitina no. Ye nwa ni se odidi. No ada. No wako. No aba. Kufi nyankupon. Se basi ufi ha. Onye nyaminche yako. Ohwehwe kwan hia hia no efa so se wufi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be konkom be se mibisa se wasitra wotie sey asitra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wodwini nyame ho usore anopa wo bom pa ye kenka wo bible ukwe nyame huwa jwi wa utrimu, ubo nyame mpaye, ubu nyame huwa nkonta, ujune se dakro, unchimbo wa sasisu wa dakro, ube uwa bebia ukro, ujunjune huwa naa. Masa odine Musa na ukoba. Second Kings chapter 17, ayemfu nguma etosu miembe tidulson. Second Kings chapter 17, yebeshe inchimu eduyasa miensa, eduyasa nai, efe ya hwe eduanan ene eduanan baako osuru ewrade osunsun wara wonyame se amama e wotu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame. So kwa nyamia sumo beka chiri wu nyinara, omu nye bakunkura, omu ankasa eniso, niya eso weni ena oye. Oma jwini ya omu jwini, nyamini, so omusu omusuru nyame. Nkoma omu bo, unti nyamidi omu. Bibi omu ye biya ye, wankuma suwa die eno omu ye. So omusu omusuru nyame. Finchimu dianani ya dianani bakono. Nansu wentie, ni monse wonkane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wagya no moyeye no sara ene onso oyeye edibesi ne e oni pa omugu a sori dem de bia nso so bosum sha omompase. Yo nipa omugu a sori dem akogye kukuo bi asiwo nsuo ma ode petene ne maso odwom. Yo nipa omugu a sori de binom mpo prichi so bansere edida wo masene. Ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o. Samanfrefo nka brechrefo na de ama o. So omso omo ye kristofo. Sankrofo no ne kan ho asem ho han. Enu ye kwantetrete no ena wo nam so. Se ne wo ntwe break. Wan dani weni ankyere kwahiahia no soa owu nam kwa mu ba da obeka weni egusu ono bihu se emfa na da eni nyamechi emani nyeyie yenye nyatwomfo Yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichemu Adiosia, Adiosia bakon, ena Adiosia insia. Yohana sempa, iti insia, jemo Adiosia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wano betu mietie? A yesu ten kani mu se, nesuya fon e mimi ye hono, ose wonse, ye tu musu nti diana. Kristo som, kwidin eda so no kristo esom yesu ono no frisra hima mo bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no nim
se ka no ho bibi ka ade ya de ye ni ye emfa ensuo engu engine mu ba bia edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho aye kire se ni oba ba bia de o egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petro egu ti wo ye wadwin so o edi broni ni wa wi a meme mi de me ho ni empe bia me ye dai me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no onu ka asem o betumi de ya ko heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisi fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo echa yesu asem o de nipa ko heaven ti nipa pa o mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oye the word of God personified nyame sem no mu ose invite ase na asem no wo ho asem ne yankopon ne wo na asem no ye yankopon asem no beye honam ne betena ye mu yesu kristo beye honam betena ye mu no asem no enipa engine asem ni so still e pese e ko heaven to kan yam so mo se we die tindodo ene be bia eni pe bu fa su nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fo mo a unya ka ena odi kan so a wo be gina traffic in be 7 hours no wo be catch dem ko be bia ho ho so wo be 7 hours no gina traffic omo pe die fo enro ye a mitie no nipa no wo ko ho no no wo no mo nsa odi fo no manager nsa inu ya baby a won wo o mane woi onyinse ba ku bebo sum nwotwe no asan nyinse bi o esu ni nyina echi no o so wo ho a nima ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri o ensa wo jaye ne ma de na bonse mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya wo benya ne hanko a ani abinya ne hankoa ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pede fo kristo somo a enye dp na mo de a dindindin se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa ko ma no so fo we de a din pa o bere na metumi enya sa ne ma ni nyina me kompo ase ne meka no so what sakra pa obekani ye? Me so what sakra pa obekani ye? Me me sakra ye no me wo school mu me wiwi ahoma bi. Te me sakra ye no urade honhom kasa kirem se wo se me di nguma no nyina akro. Nti bra me call ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu. Ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omo ye meeting o se den. Draw near beside me quite. I'm so me by school, 1968 to 1973. Me read your books winning. So I don't know why I can't yet drink cry. They say, wouldn't you have don't know the honey old beef fine chase? Me by school, Hano, and I may coffee, and I may share, say, me, woman, debby. What's that? The track, I know, and yes, say, no, no. Me read your ninja, as I say, massacre, me dining in our bar. Bidi ni nyina ba oswa ya de pa mama na no ensi ne se nyame a se ye me a odi sika 1000 cedis kra ka ho a ka mentume nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no entume ye nyame na chi me praise the lord nyam sem pie ni wa obetume de wa ho de ayo enyankopon adom paul se ye te se ne a ye ose me te se ne a mete e na nyankopon adom nti yankopon adom nti na me da so te se ne a me ye dai tie iti senki yinyi na dia hodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy ya ku besi bi se nyameka se sori o se ba for to wasi onye se sori tnase me ana mbayo so nyame o mpeni sa ti no dia dum na o dia dum no na mjidi yesu dia jemu mfiri mo ana mo anhwa ho yankopo akye dia mfi mo ara na mo anhwa ho amo iti ne wo se eti ase ni se ne yesu kai no na wo senke nkrofo no inya daji bisa na dom a omode beye praise the lord so omenya daji ohwenchi mu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu sintudia na penchi mu edusia nsia no efri eno so no esuafo no mu pii
esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heaven ya yesu fa wo heaven ebere na ade dindin we ye tumi aye ntumi fo nyam som ye pe be bia ye be kwa sori e be bonu na sasa ti fifre ye ba ni asa ko ye mpena ho ye ne na ko ji ye ni ne se wo ka se jampena twen na obi a menware ye de bere ma tumi atena ho sa e be ye yesu fo wa sori wai wo si se obi kame a men ka se yesu nti me de a che wo eno ne peter ebra yesu kirekire on bo ne fa che ho asem na wo ka kire on se se ba se obi ye obone a fa che no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana me nua ye bone a memfa nche no peter antwa ma yesu anya no ana ono aka se yesu e emprenso ana yesu men kan che o se emprenso e mo emprenso a hodo o se etio son se oi ade ne ho ta basa de o mo mo fun o mo trimbe o mo de o ombe kansa 490 and say na obe stop or stop om se ready abrowa duan oyarefo duan ye die nsatum yeye nyeye it is a sanity pa dia my adom praise the lord my ahodia ebetum dia kwa kwa kosi ewiye na yesu ma wa adom amenti amen okay nche madu sianso na yesu si dumie no se monso mo pese mo ko bia na ebra ni padu dronara esan koye no sanke ni na sofu ebia ko bi jina congregation enim no pa o mu cheo na no nyamsema e mekan mi nim ye ba mi so ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mu mu pie ja ya sori ba nko kan chiro mo mu ja ni nyina se o mu mra enfo so na me ye ye ifi na kro mi preachi sa bia o mu nyina mu mra sori e na sofu bia ke sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no peter james john ni o mu nyina no kan chiro mu se monso mopese mukobia na ekwan a omofa so koye no entom eda ho ti mosu mopa mo ye dai onko asemon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astopu wo kwa mo wontumi yedai enko obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsa mo ye consider ma ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha asie ne edu ko ko wu hope obeti wani na odaje enye me be su heavy kwa no toso ajise wo weta su se peter eje wo akiri die ne akọ hefa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko deje forever ne etremu ensio ensio ensio bi mada yesu wani ene okro praise the lord empire ne senko ejine se be yesa Kauni Yesu beko unyine bebiye na unchwe wenye benkuma na ase nifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkain bako nonka hon. Osi na edifu atrofo nsu wa umayinu mo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. Nwoji wonu mpo. Nwode wo seya eba ntentem aba wonhoso. Ebe bre, ebe di wahushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama ni bre yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wonde fritite, watemu wo entri mchansye, na wonseye entonko. Weye kokoba, unyanko ponam na kwa so eboye. Se di fo atrofo enye ne no mo shaase tete no no mo ho nte ne so se wa kirekirefo atrofo
ewo difo atrofo ewo asofo atrofo ewo nsempakafo atrofo awomo buwias bebia befa bia ebi wo ho bebia befa bia omo bu ho se cham iti obia upese uko heaven no so when tie heaven semo a untumi nko ema wonyeyi enyeyie ose san krofo no de oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a wotɔ won na oje won no mpo na de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne boase kirekirem so omo ya tradefo omo ya tra kirekirefo omo ya tra sofo omo ya tro sempakafo no omo se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi ene mo moye ne ni training kra emfa ko mu kra so no moye for we bra be ye say for kuto bra for we bra for kwade bra for we bra for we bra na sa ne mana no mu di echi no moye ti ombe di won chi na won ti obeka no kre kwan no hunsemone ti obi a wo ka no kre di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na mo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so moye nyam som chenchrenchen nyam som som moye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi eja bone ye wiase we mu oh so fu we de empache wo wo te so na wasema wo kan de udi tra no wadi de ne no krese kakra na we ya sem we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so unye bone chire bible baby yesu tia tetia so ha ye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wonama ni pire so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhuno kan weni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yen mu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona wodi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nimo enam honam akono mu ede ahohwisem dada won a odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bone mu ebede no ma afa ho de mfi bone mu onya afa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se ne wo ka no menye nje wo ko sa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de de kire no ko igya enumu demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja wo se hwa na epe hell ya na ekro hebi hom radin din din se de hoye betumi akọ nso so se yiwiase ha de bi no ohwehwe de a e tin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame ohun nipa mo bo
Chema diyo nono osa. Ase onam eradini ajen kwa Yesu hunim diyesu e jweni wiasi fi. Wechwe ni ashe kavari wechwe chi achre wiasi. Nase wenye Yesu hunim diya mensa wechi. Menjantu ho. Se wunye semni mdieno o jweni wiasi fi. Na osa atu atu wa umubiu di mkugua. Wechira sitina dane wamboni achen kane diyeno. Nanka eyema wonse wanhu tene ne kwan no echense wanhunu na wadani efra hyede kronkron a wode ahye wonu mu na ye wonse de no krebe no sie no okraman san ko no anefie ho bio na prekwa wadware no ko na techa oya time no ye kristo ni mapawa sakra da wasan wechi una yankopon ekasa kire no se bra o sakra ne hwesani ano abrabo sitie afefri gidie mu no bu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo so onyankopon fom asumdwe ya sumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu Jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne mesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru tete mu da na ye mhihihio ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna me urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no be wukro ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owudi ni se nyunu nyunu to so a beye you know amaw papa papa papa beya motie amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeje no. Praise the Lord. Bejina akodru ewiye no ono na obeje no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amanehunu kro dwane icha ene da amanehunu no enti bra sempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi unyankupo ni nase mo eni Yesu mo se se ujai boni ya ewira emfuwe num kronua ujai ujai bwa nyamibeshe u ujai ni ema boni na bata papa huwa unye momo bombo afinu ni beji pa nyankupo asem nono ewe Matthew sempani tinson inchemu edionu bakuku si edionu miensa enye ubiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema wo mu wo ema omo wo emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu jan sanwe Enfa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire onse mu fim so nko minimo ihu moda mu fim so nko mu amoye de entene ah Yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa ebo a minsro bise midano isi obotan so menya mesumo nyina ebejina Yesu so otini ni ni Yesu kronkron Yesu Yesu a ompe bone no Yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesumo nyina besi ne so
na se minso wose summit se Samaria ni ba no anka meko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakɔ Paul ani a friend is so wose ni bonyefo nyina me na medi nkan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na medi ni bonyefo nyina kan me ni Yesu hyia Damascus kɔ mu wose sami I be a chief of saints. I want to fool you now. Listen, my baby first. Praise the Lord. And when you call heaven, O Christus me kuta on it, he said, dear Hibia. Now say, come, she any tongues who can't. Who fear no one can talk. Mammy, you know, now can't tongues who I saw them. Yes, so can't tongues and way Jimmy Anna. Make sure you answer, pa. So you Christian angels away Jimmy. And your Bible more Christus, more no. And your Christus may they call heaven or no. Uko tu nyumu aso dem na de anonu aba be ditro Yesu se weje ufri no no ponsam akono de na oye ono oditro aite sa adwen odani nsi o me omudwa odware ne hoto no se uyi adwen to kokozo bo nsi o haso sa obewu bonsama ni ditro ne honto no nti se wonsu ditro che se Yesu nye wura bonsam na ye weja e wose o sakra wadwen ma Yesu ba wa kom wose me ne kwan no kra ne de Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mre mu obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa owo. Obe ma wo enkwa abotre. Adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O se monhye ne opon tiatia no mu. Ne puna eson ni wo kwan e trene de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e pi are no mu nim se o mo fa so edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunan de o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwini na duru som o bo nsama kata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusun su so o hunan de su so o nte ase e Ntina ebe masa ni panu nyina akoh no singo mo munam su no dosu papapa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he says nipa na o munam su no mo mpese we ka se evanansi ha vanansi ha There be omon pair restoration bia na e ban bia so so anywhere abo won ho ehia there's no hedge or control e ban bia ni ho omo bo mun se mu amadu do mpe no omo do mun se gu omo kom no omo ko ibi kra guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye gie ni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no e kwan so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwan no so bipo bie nim asase tenim isane sa tunam so ko yu kan omre kra ra o ye de na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru o dru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan di nipa wo nam so no o ma ni so no mu nim so mu nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e ye wo kwan e kwan no nipa pun kam so profo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia On my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell brick. Oh wa ne ba kwa bitwem ko heaven. Omo mu ko hell ni de etwo musa nipa no kosa. Adofo no is a fatal road. A kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal. Of course, say broad indeed is the way to hell. Kwan ekɔ amane hunu krom no, e tre papa. If you say ho, fa ho die wo ho, bibia wani gye ho e wo ho, ɔkɔ no die wo ho,
ahomaso wɔ hɔ ahuhubra wɔ hɔ ne bibia wo akoma mu a wopɛ sɛ ɔyɛ fa ahodeɛ wɔ hɔ mate wo ho deɛ wopɛ biara woyɛ na nneɛma nya nnipa de wɔ ho hyɛ mu sika ne bere wɔ hɔ sikadɔ wɔ hɔ mmaa ne nsa ne bibiaa obi yɛ ɔbɔne afakyɛ bia nni hɔ ebi tua ne ka nom nko a ne wɔ hɔ obie n'ano asɛm bi a ɛbɛfiri n'anom aba ne wɔka ahosiesie papa ne deɛ yi ɔfa biribiara na ne ho nyinaa gu hɔ na ɔkɔ baabi a ɔnam bia mpo ɔmfa ho sɛ nnipa wɔ hɔ ɔmfɛre hu tiesie ne ho kɔ atadeɛ na watwitwa ne nyinaa gu na ne ho gu hɔ a wɔde ɛsɔ nnipa hwɛ ɔyɛ ɔba a na wagyigya ne ho nyinaa baabi ani sɛ ɔgya na wagyigya ne nyinaa na ɔde nam na ɔnam saa na ɔkɔ ɔyɛ n'adwene sɛ wɔanya life bi na ɔyɛ dɛn ɔbɔ ɔnim sɛ wɔwuo kwan so na ɔyɛ dɛn ɔnam a wɔkɔ da wuo mu. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim nyanko pon trene. Omu ya nanafuwa u nyanko pon trene hon. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Si debi enfon so keke nam ye. It's a mistake. It's a fault. Eye mbroye na abo mi mwenye se misheda ye bwone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Eme nipa. Nisu enye hu osro pa pa pa pa pa pa pa. Enye ma. Ebe yi. Ena edade nipa mwa mu kohel. So ohe na sori ya uwum. Ohe ni sumo uwum. Ohe ni kuyo uwumwa. Atitre ohopa. Honorable fonu bi ohopa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo ho nti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena dwe se wo asuma si na obentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leaded to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kyerɛ mo ye sɛ mo tre ne bro farisifoɔ ne atwerɛfoɔ deɛ no so nti saa monya ɔsoro ahema mu ɛnhyɛ ne ɛnɛ mepɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔm na wohwɛ baabi a wogyina kwan a wonam soɔ no ɛkwanhiahia no so anaasɛ kwantɛtrɛtɛ no so sɛ ɛkwanhiahia no so a pɛgyoani hwɛ Calvary yesu ɔda so a ɛmogya no ɛgu ne bɔnyɛfoɔ so sɛ woka kyerɛ no a wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae radi kron kron isho bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodwe wo wiase ne omo kanse kwantetrete na so ne epe radi me bompae so bibiara wate asemi no wate ase inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma wo de befa kwan hia hia no so wo Yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fa che radi hunu mobo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo radi fa ni nyina che no so ne be obetumi ahia ase abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwahia hia no so ye de ko da ni je ni da ahoto mo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mo wo Yesu die mo de o yare urade sane yade ne awa ye mre urade hye ne den ye ne ni da so asa okɔ no madura na odi tu obo ni triti se ne ebi mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo die mo ohun sese basɛ ofa saa kwan no so no wu a enidaso obie ne ho bi wiche mu no okro na odure kire de ho behu sɛ fanyiram sɛ ɔtena Ghana ha mpo na otumo enya nkwa sense okɔ de gya enu mu demo radie da wase sɛ wetie o Yesu demo na ye bompae

mwahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mo ma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyira ne mo ibise ni monyam eni nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia oni tunkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odi be fori fori ho ibise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jom peso be betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na udidi uma atema na akore di nini mami atem. Debi, ushe ohu ye pa. Ti wasise base Yesu nti, uti ohu fri bone huwa. Emfa huwa mania ebetuo, emani haukra. Enu wasa etufu se, krofu omu sakra endia, omu di bone ti se edwiane. Omu disira ti se nkunu ume ni aje. Di bone ni ni aje. Na mamu umu bi enhunu amani se udifuo. Ana uwifuo, ana odibonyefuo, ana osempefuo ebinu mwuse mumu. Na se wuhua manise wu Kristo niya, hallelujah. Omeneni e ungu. Na manonshe onyankupwe ni monyam e wudinu mu. Iti nwoshe asumafuo no, bro moko kanse mpano. Mse umeni jisi, yi mpredi kaye, nyesi bie ko fa obi yire anase ekoye bone Yesu nti enye kai mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e bone ba konkure ni ne honsu na mani wo wiase papa papa kusi se de ne same remudu aso bon remudu em e de se ya ye di ne chi no se ye hu amane a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe ho ruo eba ni wa sakra ni ya won sakra eso na se ba se idru amani hunu mresa ya na imo edin e dia rehuo ni atetie ni o hauba eto dempo a amani no suaye te se esuafo opusu na asro chikese dey ebo won si Yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo ema Yesu umfa obuo ma Yakobon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mbo mpa ye ma ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. E butaye ba ko pe opese oto Bible twene pese obufu na ka se won kwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye evise motamfu bonsam no namse jata obu bom. Eshwe di obinya no amene. Ono na mwenfe jidie nina ho pinti insi no kwain. Evise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe asisu se wonye dey. Uhunu. Oma mwonsa kraye eno. Onfa ho kra ne se ba na se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro didi wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no watete asre ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nyese wo kwa san yo eya febo dodo na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wai ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job ai pese e ka ne ho asem se nia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bi be so ti ade bi ase se e ba se wo fa amane huru mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme she wujidie den
omomo etu gold no mayeti asese unya gold no a wodi fa gem na ade bie nye wo mu no na efrimo etu ojidi ni nso se ne be na ojidi no be te se sika kokko map sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba uso ye ma omuko sukui senke teacher fo nye omo so hwa ke ke hu ne wa be ne ne wa bon ki hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba yen su ne se ne be a ewie kire ne se wutum gina te se jobua na wo gidi aye tinten dey ti ni su nya dwembo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wu nko ene nye me nko ene efa amane mu Abraham oye odifo pa nyankopon ni pakese one ne yire sera omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba kase me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye kristo ne huntume nyesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antone bible antwene okosua edi nyamiechi joseph nso oton no e ma midianfo na ode no kwa efiase potifo efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne yekika ka ho nyina ne nyina mu no joseph ogyina pintin e ma urade david nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sanko tro papa no san ne ho ewuja david david o se otinini amane dɔson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de ɔmo ka sɛ ne be a yɛn susu yɛn tu yɛn gyidie ntwene te sa wotu twene na sɛ yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gyidie e wo nipa mu ana ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na afi wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binom te sɛ job me hu nipa binom te sɛ daniel me hu nipa binom te sɛ abraham me hu nipa binom te sɛ sarah na me hu nipa binom te sɛ joseph na sɛ ne kristo so no de kyesɛ gyidie nka ho nyame nso so yɛmfo yɛ ni hu no ɛna wo wɔkye nso nyɛ no na nyame hwɛ de ama wiase ase a na sɛ wawuo nyame ho ne wɔkye nto ka sɛ dadada wo ka sɛ ɔbɛbɛ wɔ maayɛ amadamfo nyɛ wo wɔkye nyɛ wo time yesu si ɔno mpo onim tam no na yɛ de na wo ka sɛ dadada nyame so yesu so ɔbɛba wo maayɛ mepakyɛ wo menkeka saa nsɛm yɛhwɛ job eti baako ekyemu nsia ɛkorɔ no yɛnhwɛ papa yi ne gyidie paa na wɔwɔ yɛka firi nkyekyɛmu nwɔtwe no ɔse na awurade ka kyerɛɛ satan sɛ wadwene makoa job nso ho na obie ni hɔ a ɔte sɛ ɔno asase no so ɔbarima a ɔdi mu na ɔtene hallelujah job yɛ sikani paa wokae verse 1 na wobɛhu ɔyɛ sikani kɛseɛ paa nso ne dwuma mu no te sɛ daniel hwehwɛ mu no yɛnhu baabi ɔkɔtua bribe yɛnhu baabi a ɔsisi obi yɛnhu baabi a ɔbɔ poo no wode nya sika bibiaa nyankopɔn no a ne di ne ho adanseɛ sɛ job ɔyɛ dɛ ɔtene papapapapapapa oh mempaeɛ ne sɛ nke nyame bɛdi ɛho adanseɛ saa ɔse ɔtene nye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwa sori ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa osuro onyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone
nti si nyankopon ye wadom na wo yesu moja na ohwe gu cavalry no ne biso so so ne so hohru ho boni nyina nye se bie ye wo ha no ahohru adio kronkron na kaba ko ohohru ni nyina praise the lord ohohru ni nyina ne che se wa yu ho afri boni nyina na oni jobu jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene nipa me he no mo from ho Christopher nya me betumi de o metwa poa wo bonsam anim wo sese nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atwe ye nso a bonsam nwuma ne ye ye bonin kwan ne nipa die te amanya me ni mo guase obi ebie na no sey we na frɛ ho Christo ni me kra me ye chɛo me bosunsum ni kra me ye chɛo me dwamamɔfo kra me ye chɛo me kromfo kra me ye chɛo am robber me ye chɛo what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofɛ the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kro se ni di ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord efiase na wo da ebu ekunfa de ebekime akokumpa wo ye holy man a wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumo damade eche ne bonyefo no bae no oto on course ro man kan form no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all man's uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise. Okwara na Jobu sro onyankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okɔ busumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka webia she. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bay bun samu nyine nim. Wa ukra Bible de bia udie trenche wa sorry demu unimu wei. Ibi kakre bia. Na ukopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se. Okwara na Jobu siro nyanku pono. Enye wu na wabo onuni nifie nini ya wawo nyina humbayeshia. Ninsanu e juma. We shiraso. Ko pension na de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counselor no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ne ade na ti na sem na no se oni ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakojia ye de pitipiti so kawani sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae no okoye oni nyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti mene no bom paya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na he na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso wo sade ema we o si danu ani pass se ni nyina maniska besi sane ema nu nyina manisika afroda water ni su bmpt so
ishire frisro nyami nishira ishire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusumu nshira eye akomfu nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na do ye dey ekro ye ntisu ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia na akode ejim afebo it is satan impo inim se nyami shira so o si na ni fia bua ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o si job na na ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho emi shira no na fitin won saka de wo nyina hwe onume wana awrade kan chere satan se hwe de owo nyina ewo wonsem mama ho kwan I've given you the chance na job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye ti se gold aye dia for gem ne yi fi nyina ye den e free ni mu onu ade emfa wonsan ye den enka no ne kra no nye wo dia eye mi yakopon me dia ti ne Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den akotru gem na Satan fear Awurade enimo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa dokodoko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enantwie no efentem na enfunu mu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutuche ni yomaso ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsusu bebo amane ye ba kungusu okasa onwe no foforo nsusu ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa ewo wonua penifie na hwe and from makese bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na a tree egumrante no ne umanu nyina so mawuwu menko an maka mele amane yede ebebo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio womom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni awudi for no a womunim nyame a womokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinom kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nche obekun wodi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wodi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di ope bie otum ye o ye na dwen se eno ano no die tu job nyina echi wato bible atwene o unkwa sore wo mompae ti die job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedi onu mi eno si ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofu nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record eye clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho animu nyam o job abrabom o shira no mane ohwere ye nyina ne nsa ye dai e kai na
ni nanfofo a omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no fo ni ade nyankopɔ ka hye se mo ankɔ no ankɔpa Jobu cha di ne beye mo ve chemu dunum no na Jobu ebo ni nanfo no tri so mpae Ewurade dane ni dem ni dua demu na Ewurade de ade a Jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the Lord ene ninuanom emerima nyina ene ninuanom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a Ewurade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipa titi nipa tri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden ede ma no fa kwampa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya hebi akọ wo fa kwam boni so pe sika wo benya bidie enso so be hwiri nyame wo ka wani guso a wo be ko bebi nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pan na wo sense mu eti enedi nyankopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom omie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Jobu na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Ewurade hyira Jobu ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfurumu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonuano mu na ye chire ni Jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na Jobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen. Se se Jobu oyi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no akasa se so ha. Mi mame mi papa, edi amani na ufom, ni nyina beka ha. Men tu nyame ntwene wai, utu nyame twene a benu ho kojemu ho a ubesu afebo, ubetremu, ubien ho babebo. Pajwe ni hwe Calvary, ni emom pae mawo. Nyame obetumi aboa wai. Pajwe ni hwe Calvary na kase Awurade mi yima ni furu so meto me Bible twene enso ene me san ko fa me Bible no ma prapra ho bi wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Jobu hye ni gidie mu den no agidifo a mo gye a sori ko mo gye mpa ibo mo gye Bible kenkan na mo ni nam ba bi basa oba de self for sa wechi na bra wai nyame da suti akonwa no se nye bon sam praise the Lord me bi obi a me mo mpa e nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ehye won sa obi biara oda mane mu ehihye ni seja enam se enti ni gidi apa wo mu no rade e bom pa so betu sankrofo no nyina gidi mu wo Yesu di mu bo ni biara om dia fofor won ho ensem o makeka tia no nipa ne wan sofo rade fo ni nyina che wo mu na hu o mo bo na sanfo om bra wo nche bi wo Yesu di mu ye o ma hwere se ne wo hye Joba nan mu no rade hye wa nan mu se ne be ya won betumi ejina kosi ewie na se ba se wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ati wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi na de show nsam woni munyam na edi wa sori ni somhuru nyina emu ni po omukwe urade omuti ama omunti ase ma sofo onwo sira won betumi aka asema betumi agi ne bonyefo nkwa na ma kiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wasi wo Yesu di mu na ye bom pa ye amen Ami shira mo pa se mo aya son amana se mo pe se ofra eye 0244 938 2170 2449 awo mayende radi kronkron edawasisa no penso dia bawo na ya se
ebom pae gya wasemu a ebe hye wonsa radi fi odum no mobru hunumu nakasa kire unim kodana dadwene ne wo hawo ne atitia enipa efom radi tronsa no pe na jiwo

sori ato pono mu no a ena mu befra se agina ekyire na mo abọ epono no mu se owura hini yen na obi bua mo se mo de minim de mo fre na mo befra se aka se ye didi na ye anom wanim na wa kyerè kyerè yen ewo ye montene so pen obeka kyerè won se mo de minim de mo fre mo fre me so mo amoye de entene nyina ho na mo besu atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo no nyina yankopo ahenie mo amode wapamo mo firi mo obefiri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopo ahenie mo na hwe echikafo bi wo ho a obedikan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya atwemfo omo sum nyame wo nokre mo honhom ene no cream nti no more heaven is all the nyatwom semti asori demo we di bonisi no abey praise the lord hallelujah uti wo kra bro udru abe won se nyame ye na da no yakopon won si na twetwe e wo dua no eno a na obetwa are ho ewiase ayeti mon dipe bebre omunim ni nti a yesu christo be wiase omunim ni nti a yesu be wiase na Bible kyerɛ ni nti a Yesu ba wiase nso nipa pii ɔmo dwene sɛ Yesu ba wiase sɛ wohwɛ nnwontofoɔ pii a Yesu ba wiase sɛ ne bi ɔmo di ne din bɛbɔ nnwom na ɔmo nya sika bebree nnwontofoɔ pii deɛ ɔmo dwene no no nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ art ɔmo drɔdrɔ nneɛma ne ade no nso ɔmo yɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ Yesu ba wiase sɛ ne bɛyɛ wo drɔ Yesu bɔ hɔ na obi bɛtɔ a na ɔnya sika. Enipa pii wɔ adwen horoɔ pii a ɔmofa fa Yesu ho na botaeɛ pa nti a Yesu ba wiase no ɔmo nim Luka nsɛmpa ɛti du nkronkyɛmu du ɔkyerɛ yɛ ne nti a Yesu Kristo ɔba wiase Yesu no amu ne kae ɔsɛ onipa ba no ba sɛ ɔbɛhwehwɛ na abɛkyi deɛ ayera ɛnam Adam ne Eve asoɔden anaa bɔne a ɔmoyɛ tie Nyankopɔn nti no enipa wo wiase nyina nam sɛ yɛfi Adam mu nti no yɛnyina bɔne aka yɛn yɛayera awɔ bɔne mu nti na Isaia odiyifoɔ kɛseɛ no ɔtee ne frɛ nipa wo wiase nyinaa ɔka kyerɛ yɛn sɛ adɛn ɛna mokyinkyini na mo nenam ɛkwan a ɛnyɛ nkwa kwan so na ɛyɛ ɔyera kwan so ɔsɛ yɛn nyinaa wowɔ ntwɛtwɛ de sɛ nnwan Edane dane fifa ya kwan so. Ewurade ma ni nyina ye nyina mumu ye kohwe no so. Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye. Iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti a Yesu bai ya. Kemfie be brom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase. Eke nipa ensakrai. Eti a yenti ase yehu so a yehunu mo ti Yesu se menkan kire o se wa me wiase se ne be ya obebuku atade fan akotena sori dem na bonti wakomo mu so poto ti se ya ne mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be a obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani hunu wo hu mre modua no so amani wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wanwu enhu amani wo hu amani enhu se na ebe ya ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se na ebe ya trene for praise the lord. It didn't come to make men religious but righteous pese ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se yeko transfer de matu nyuma address fine dia ke yesu ngungu ne mone butai ne so pesu o gie mfiri boni mu se ne be betumi afata o sura himan mu to buy no twini hu si ho pa so be chirechire ekwan a enam so de call heaven na ansa na yesu kristo e ba no
na ye wo enipa bi e wo apam de da mu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na ne mbre sunsu ye farisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusu me wo mu ni se san krofo no apam de da mu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan ti yesu baaye no ne mbre so no o preachi sa ne suanfo no kan kyere ne se yesu masa ensema wo kan no krofo bi wo ho omkuku etware omo ombofu wo kan matthew sempa etidu num enchemu dumienu no a ose ena ne suanfo no ba ne nche be kan kyere ne se wonim se farisifo no tin se mo ino atu on sintidia we se ni omomre mu na kusukusu ti se ni watu pan wa twen siom asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omu sakra o ombu ofu e bia na omu committee meeting ni se e be ku yesu obi e wawu a sorry we kan bible na midru ba bia Lazarus we a yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni hu hidodo o enam ne suna mani pepe di yesu echi ndi esa bi kunu bio se yesu o hodi aso be se jare no boni ba utri mo a odwire ye ye o me correct e jo mo ka chense yesu aso mo kai na to sintidia ubu ase die biara enye misre je no dia no be dey betu egu we mu ya aso fo enye mi na dia o asema muka no free heaven free bible mo betutuo mu nyina ego praise the lord munya won oye ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem praise the lord yesu bae no wa ndudu ho o kan no kure kire ni pa enem kwa na asofo lawyer sumesi ti ho o kan no kura hwe ya lawyer ma sorry bio professor sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa di se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam asimesi wo kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no o mu salary ni so son o mu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa be de no nya tight o so for tight na o penye wo heaven kro na o pe dwane na jo kra nkwa so won kan o krenchre onka no kure ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kure chire nipa ni nyina we nyatwemni an o die siwenim wa kachiro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisifo no die nkwa ne nome nkwa no de ma ofise ni o musisi nipa ti se ni na sofo ni edifo pi esisi nipa no tu ka Matthew nsempetie de onu miense nche mudu no wose munue wa twerofo ni farisifo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba ko mo fekuni se wo ya mo ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mo su ni nam fie mu ni ade kanyam se ba bi o mo ho se nyame a mo ana koto o mo nsemu a unima petition mo ba wi bi sesi a o mo se bible se nom na ye dey emro eti moma yenti asese wiase aye wo mun nipa mpɛ nokrɛ yesu nso kan se wo behu nokrɛ na nokrɛ na ye odihye oba no ma odi ho abɛye odihye ampa nokrɛ nko a oni mienti nipa pigu a sɔre dem fie bebre omoda so ti bɔne mu no nokrɛ ni ho nkwagye ni ho asɔfo no nyina ebi mpo a wo mu gyina pulpit so preachi omo ye nifrafo omo kyerɛ nifrafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi bone mo nsakra e onya ofoforo te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heaven na minim no wo ho eti ne ye wo se eti ase ne se yesu bai no amedada obi a amefre ade bone se ye papa no amfre papa se ye bone ne a eye no sa pepepe no wo ka no wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mo nhye ne epono tiatia no mo kwantetre tene de unam so a enwere nwo kasɛ nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mo
ne kwa hia hia ne de so fa edne eduru ba bi mpa gi se wo chia wo ho enye sa untumi nwura mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wote wo ye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord enti yesu ba no wo chire chire kwampa de ko ne nsu ni pepi omo mpenya nsu metwi wo manim e kan wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enua no no entra ho ti o kwa so na se sofu preach ni o ko pe ne ho asem bobo ni di a po an o ko so fu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a e ti se wuti me ho asem a o mfra me kuku o mu nka nkyere me no bi gina badwam se ni ogu manim asisa o pe se mba bi wa you are not serious we ni mre nye hunu e frɛ ne heavy na hunu e frɛ ne ja sɛ wo pɛsɛ wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wo akwan bɔne nyinaa ho sɛ ne be nyame adom ka wo ani gu so a wo bɛtumi akɔ heavy obi hɔ na wo hyɛ na bisa sɛ wo sacrifice wo adwene wo sɛ yɛn masakra ifi sɛ ɛwo me ma me yɛ mu anam sakra ɛ bakyɛ wo ma me yɛ mu ɛmfa adwene sakra mmerɛ wo. You say, Oti nyame asem na hu bɔne a woti mu na woti nisuo nye nuhu kɛseɛ ansa na wotumi anya adwene sakra obi wɔ hɔ bisa nso wa sakra ɛbɔ mu so yɛahyɛ medene sɛ wode ɛbrɛkyie to nsuo mu na woyi no a wobɛyɛ odwan anaa ɔbrɛkyie no wokɔ nsuo mu na ne ho mfɔe wopieɛ no ne ho afɔ difference na ne nsuo agu no ho ɛti sɛ woyɛ de bɔnyɛ nea woyɛ brɛkyie na wokɔtɔ nsuo mu ne ɛbɔ osuo a yɛyi wa no a yɛ odwan anaa Yankopɔn frɛ wɔn ɔmo masakra sɛ nwan na wɔn ɔmo nsakra pupu bɛɛfoɔ no bɔne nko a mmirikyie no no ɛdi sɛ wobɛsakra asakra ne nyame nsesa wo hallelujah woyɛ birikyi a wɔnyɛ wodwan ɔmo akoma pa ɔmo asubampa pa ɔmo abrabɔ pa ɔmo adwene sakra ɔmo a wo nsesa ɛno ansa na woatumi aka sɛ mase a metie yi meti mu awurade mewu a meyɛ awurade de a iti wo maame wo a wowɔ no mfa wo nkɔ nkwa gyee mu asuba a wabɔ ntumi mfa wo nkɔ nkwa gyee mu obi biara a wo wiase a wopɛ nkwa gyee wo sɛ wo sakra w'adwene fi bɔne biara ho na wogye yesu kristo tom sɛ oyɛ nyankopɔn ba oyɛ nyankopɔn ɔno na ohwie ne mogya agu calvary maa me ne omie no bɔne nti sɛ wabɔ mpae wo gyidie mu aserɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho praise the lord bɛnya wo foforɔ paa ufi saa adwene sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu sɛ wasesa paa praise the lord ɛno ne kwan hia hia a yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyeɛ mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yɛkenkan so yɛbɛsan akan bio sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtim wɔte aseɛ no akɔ wɔsom ɔsɛ monhyɛ ne ɔpono teatea no mu na ɔpono ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛ ne deɛ kɔ wɔ sɛyi mu no na wɔn a wɔhyɛ no mu no ɛyɛ pii na ɔpono teatea no ɔkwan hiahia ne deɛ kɔ nkwa mu na wɔn a wɔhunu no ɛsa a nyame na deɛ ho ntɛ nnipa anaa daabi nyame pɛ sɛ obiara kɔ heaven biara kɔ heaven ɔpɛ sɛ obiara hunu na mmom nnipa a omo hu saa kwan no osu na me ka sɛ te sɛ me kwan a me nam so a metum trɛtrɛ me nsɛm metrɛ me nsɛm wɔ ha a ɛma dunum wɔ ha mpenafoɔ ne dunum so a aduasa nam deɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo ekɔ ebi abɔto kura benkum ne edi asa sigrɛte nso na me pa a wohu bi saa wokɔ a wo nam pemboɔ kwan no trɛ baabi a pɛ bia wotumi yɛ dɛ metum fa nkurɔfoɔ deɛ yesu kyerɛkyerɛ deɛ kwan hia kyɛ sɛ yɛ ketekete nti wonam so a wotumi mfa wompena yɛ dɛ nkɔ wotumi mfa pɛtɛhye toa nka ho wawo mu kora a wonkɔ so na yɛdɛ ne wase saa nnoɔma ka ho nti wɔ sɛ woma saa nnoɔma no nyinaa te gu ansa ne woatumi afa so nti weideɛ yesu twɛ ansa ɛyɛ kakra a na abranteɛ bi a woyɛ sikani tu mmirika baa yesu nkyɛn ɛda no deɛ na wohwɛ a na wohu sɛ wo nkwagyeɛ aba papa yi hɔ
ze ni mrika tuo no nyina na odoni sika e chain heaven odoni sika chain yesu to ba ya no si yesu me a young man me wiska pa mani abre pa kire me kwan a me fa so a menya da kwa abrante no ni bibi o on sacrifice no ni bibi onim se wi asa ye ntena ha fe bo wo wi wo fi a wo be ko busia fo be to adaka e be ti ni so e be ye wo ye ton de o ya de pa bin me wan dwen se wi asa ha ni e be ka ti wo ka heaven ho so so da be ni kina wo ka hell o so ho na ko ha ba wo ka se sacrifice en ko heaven o so twe ti yesu shase kire kire abrante no kwan a ye fa so ko heaven Obaskani ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina yini nyina na chiche man hia for say what me pem ska na hia for here fa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi be bi wo bia omuna na wokọ onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye yan kane hoye day etono koko heaven. Sisi baby ubia ni me si ni kwaya mana nkono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no ni ema ewa hefa. Inyina ekwem ko. Onusu so enamu Yesu awamfa ni huwa manu inti. Oh, the conditions were too hard for him. Na huwa matahudeno de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyame asem a emata hode no esoma won dodo nti ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de ah mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokura o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so fu se minja mimpre what le munchensa eji ani wi a bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa Tie ni jene mu ubehwe utambe so na oyede na wokọ na wudre kire do ho a bun se mprantwe nko na heaven so so nko abofo no to twene jene mu a na obehu se enya agudie look and se mpeti dumiensa making kind injichemu adionomie no kosi adiononom no se na one na menkro ni nkro mu ase e kire kire look and se mpeti dumiensa nchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem Ubise ni se Ewurade. Wana obegye wono eye kakra bia na. Yesu ankyerɛ ni se omusu anaso omudɔso. Ose fasa asɛm ne de fato nkyɛ. Na ɔka kyerɛ ni se. Se wuhu se ɔmo ɔmo kɔ no so a ɛno ɛde nkwangye ɛbrɔ ana. Ɔmo ɔmo ɛkɔ no dɔso a ɛno ɛde nkwangye ɛbrɔ. Na ne ɛwɔ se wuye ni. Mompre enhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Praise the Lord. Mon pre enchaîné au protiantien. Se ou pese ou chéni mouna ou mpranye radio beka se madame fume ma onko. Pre na yon onko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e pon e oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry mi wompran. Mi ba mi kache enso mi emra osu oma. Oba obe ti asemi ebe sakra yintu mintu asu nyeni a yeyen. Omu ni mnini na ou. Di wama na min kwa me bae na mwuse masakra. Di sofu me kwa me nye dey. Ne mi bie mati unse mpa. Iti duba kon chire no. Na mi king kain ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka nse mpe ti duba kon che mudu miye no. Wase. Ifri wosuboni yohani bre sube sine. Woye wosra hini no adye huwe ni bre so. Na wanwe ni a bre no no mwufane nye den so. Nti wukwa, mweni nye din, mweni mre, nye sa di oti neni nina oba tuwagu. Obone ni chiro mienu ya obo huso hon huso. Mweni ya bredi ya obo huso sofu mati. Chire okache mso okufi eno. Oha na obana ba. Tu obanu ure de mno onusu yere yi. Opie. Nini ya bre, onye mkwanje ompeso oseno. Peso ko su tre joma mom no ka se ujina kwe mu hunyum no hihim ni te obo joma susu no ko heavy to heavy hunyum ko be dru ami ahwe eti oye ba kumie no miensa no hu se
mabrantie ne nyabre eno ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se mentia se oso tia se oso kwa soro wa sakra uko bia nka so utie ni ya oba sakra nti ko na ko pa che ko ka bi mame tina danfu no pie no so wo nya da ji ba be ka bi ama no mi si nie mo funa me ne ye kane no mitumi nye bio the things I used to do I do them no more any friend adwen sakra no bia oso a sakra akona on prana ba na suti ho no atnasi no osisi mu mi mpesa mi mpesa mi mpesa woni beba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane fri ho o ba ne hu sampa enya gro na wo die wo pe heaven akọ praise the Lord sankro fo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epontia tia no mu amse mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na wontumi ifrebra ifiwra besori atopunu mu na mubifra asie gina ekire na mu abopunu mu owure hinie obebua mo se mu de minnim de mu fre na mubifra asie aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref uye retreat wo buponu se ne wo ho pano na wishira so ye mpimu no efrafra empropro anu nyina mekura misisa biboy hia asuafo no o yesu omuka ni ombe kenyina echi asem krona na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wachirechire wo ye mont ne so obeka se mudie minnim die mofre monfre misonko mo amoye de ye dey entine wo sakra wo fi boni mo batrene o sakra ofisumu ba hanmo na chese unam kwa hia hia no so odu ho amu urade urade ama wadom urade ama utumi ai di jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a opreso ma no oba no na so ohwehwe kwa befa so a obedwane akro bible si sohwe bi entro mo gidi enipa de yakopon ye no kwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho de so sohwe bi a obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won no dosun matthew sempa itie de onu mienu nche mu dunan e na making kind no na wona wa fre won no dosun anso wa yi won no de o ye kakra bi disi nyam se ma wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni na omesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunjie mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavy a enye ye enkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyamede omo ko heaven praise the Lord. Luke and sem peti du mienu nche madua samienu no Luke chapter 12 verse 32 wasikuo kitwa munsuru ai bi se ye moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwe se kra kro due yi gana fo nyina Nigeria fo nyina obia ko heaven ansa no so akobi debi unyane sa nipa no pite na so mbe fulfilling conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e de ma o ye wa dwin se yakopon trimo din do do fa ne heaven nyame so fa ne heaven na o homa enkrofo a se bi o mejimi na mbe si ejina se se nyame nko a na e ka de a nyame se bi onye jimi fo nyame o nyansa ame wa adwene onimnenti a wo kasa afi omu fi omu boni mu no ma sakra no ma kofa kwan ne so nipa be ka kire nso o mejimo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme din kan ne ti ba kunchima dionu nsia kosi adionu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo fre no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa osua ngoma kwekiri wo munimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye enipa nyansa no si enye nyansa fo pi ne yesu afro yakopon afro ne nye etumfo pi nipo mu odibia no mu odi no mu animu nyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won
emu wiase nkwase ade na onyankopon yi se odebehye enyansafo aniwo e wiase ade a emre na onyankopon yi se odebehwe de eye din na aniwo e wiase no ma emfra eni de omuo na onyankopon ahwe mu eyie na de eni eho se odebetu de ewo ho. Praise the Lord. Uye wiase a ewo mu ya bonsem ne ni abrepa a ope ni pepi di wan ko jem. Ti Yesu ebe wias na bonsam so Yesu Kristo hwe. Na edenya me asese Yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na ode ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya koma de no. O se onane pano ebuo no oni. Ono anim se Yesu betumi aye. So Yesu anye ifise nye bonsam asem na obeye obeye na eja wosro na pedie. Praise the Lord. Ti obonsam onya Yesu. Uwie na osade no ko kronkron no mo na odino ko jina sori fie tifi na oka kire nse se woni nyankopon ba. Oh Bible mpo aka. To ho sa wo ba abofo bi so mo. Uye Kristo ni ntino ko jina cup ka kwan mo. Se ka be bom ye. Uye Kristo ni debi. Ni se oyesa osi ni se oso Yankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa Yesu de no ko bipotintin bi so en wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye Washington weye mampeni weye na bedie kire we are here in ye, in a penny 43 in our day. The trail. No, dee, a mweny mon yam so ye day. A trail. Saint Crofum would de beer will we are say, no, my jidin will we are seno. Saint Kawu, who quite be fast you drew baby or more noa. Kawu be drammy. A draw batua will be ope president will be ope we, and near ma one ye. Se ya ye tibi ye hunubi. Enyase mketua. Penia openti. Ukonyo mtufu ukuumua. Enye mae bi ye ansani wa mabeye star wa nyuntu umu. Enyase mketua. Na ko football umu nsusua. Enususu enyase mketua. Bebi umu ure ura. Sene beya. Odani nasi ukurani guwa hede. Aba. Iti se wuni miyesu na mkwantetre tenu suwa. Mipa ucheo. Frisu na ibefa kwa hiyanyano suwae. Sene beya. Iwi asie bredudo. Na brebe nyine ichi. Wenye bebia mkuhumia. Nasa ako deji mwaka hon. Iwi asie mposu kwa midi usenya. Wisire nzi obibe mobi. Na uko bebia. Infie pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
to a good Bible. May I send pan or canoe? Would you do one year new? A bebum sa prepare pe. There was so Jenny Free Bonimo. Isaiah T. Edionum Chemon song. O say, ma oboni enane ne kwan ya. Uti nya mea semna se o timpran chimwa. Ompae kanchi nya mese ne one mprano to mkwanta mwa ede. Mwa pae. Ntokwa kuna umu wa se ye fie pipe wano bebia uko ntokwa kase fi nekro. Dubia bebia onye nti radinje u. Na uma waduma umfa mko ntokwe biyo. Boni bia uye no si ma oboni nane ni kwanya. Uni pohuhu nane na jini ya. Na unsamre radin chen. Neni yembe shishi nwa mano. Eni yenyan kuponu nchen. Neni firi ya udibe firi nono. E doso. Enfa huboni dudua waye. Se usakra wabia nyamidi ninyina abecheo. Praise the Lord. Ninyamie yue fi kwantetre tenis nodu wabe fa kwa hiya hiya so. Praise the Lord. Ukai Isaiah T. Edia sango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah T. Ediasenum ichimu enwachino se. Na timponi kwa ibe daho. Obe frenu kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno enodibe mawon entiti kwa mpo emfumo kwa eno. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwa in. And the train ne hwa semo ka ayira won sori pimo enzo se wo pehavin akwa me pa cho dwane na jo kran kwa wai bible si se kronkron ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon
se bebi a wotie no de sofo kan se wotie tie antete aso aye boni eti boni.

0: Radetron Safa kai wo Yesu demo ne ebom pae. Amen.
1: Amen.
0: Adofonom ye sha disu ebia se wo se believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono pae wo se wunyama heaven. E osro kru kron kron no. E ka akono a eade a ehuhia pa ema ubi biara awo asasi so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kon do e toda so so mi kon do aduane sei e de ba na wadi na obu ato yem it is a bus heavy a ye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo ka heavy wa ku kwesi ada so busume busume Bronya brani Easter na oka heavy. Be din pass obi tumi akoh. No e yade wo se dani de nyina e ho akono no e hye wa koma mu ansa na wotumi akoh amna yiye. Making kind Hebrews chapter 13:13 to 16. Krofo mo heavy sisi nyina. E yen krofo a omunya akono ma heavy ansa na omukoh. Omo dwene ho omo bo ho mpae omo sun ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akọ heaven. Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da e wo ha nemom de e beba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo Yankopon ayeye afodie da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma mweni empa so efise sa aforebono so Yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wawe na so e peso o te se obi fre no ana ye opa ne se se taxi it is odi na chi no nya te se ne dia wawe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye wo urade mi kwe bo a me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na bo break na ogina akwa ko fe ni pa no yenso so si tumunya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amen fafu from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die so enkom sha wo pese wo mutie bibia wo ye ne se obetumi a win next election komo fofro bie ni ho a wo bo a eto na so efa election no ho eti yensu so aye ye agidifo anase wunya ye gidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye gidi ni a se wobetumi akọ heavier nya akono ma heaven ti senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se nipa horo nyina ni ishia ho base obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na pra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital ene enye insurance ho asem na odwene nemom ka no a amoamoa no kwai obe fa se obi nya ko si ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se lawyer ni dru ho a ono nye ka no body na ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne beya obeye insurance ama won anaso odi case no be court okodimu omanya omo sika wosu omunya sanso su na medical doctor koha ono onfa ka body ho eno onfa insurance ho oni die ni se eprafo no no ohwe se ombedru ni hospital obehwe omu no nye bibia tu no botom iti nipa e wo wiase no bia wa dia ne kon do papa papa papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se o kon a no heaven a nchen se o ko tene tene ka o kon a no heaven a nchen se wo ye medical doctor na o pa prayer for o kon a no heaven a nchen lawyer ni

0: entumi no na se ehuru se denara entumi ntra na oman yi wo atuatee ne asonde akoma wote atua na wokɔ na wonka no won akoma mu se moma yensuro awurade ye nyankopon na ono na oma osuo tɔ wo ne bere mu asuso ne brampon suo ohwe twa bre na pen a wahye no so maye mo mumuye na ama ye numa dane na mo bɔne na ama adepa bom efi se wo hunu abonefo meman mu wotete se de no ma yifuo butubutuo osunsum mfidie yiyi nipa se de no ma hye kentema no se nsisie ayeye won afie mu mama ne no enti waye akasie na wanya won ho wadodor sradie won ho srasra enso wodi nsemone traso omu atentenene woni nwisi asem na ama wadi ye na hiafo nso omu atema won mentua yenum soka ewurade asem nie anaase mento oman ya ti sei so were ahobodie ne ahodwiridie na waye no asase no so adifo hyen kontrol na sofo nam waso di won kokoso asem meman so pe no saa nanso na wieye no
1: Ame bom paye. Amen. Adofu numpese ye share adisye biya so see the wonders of God's grace. Uyanko pwa dom anwa dia eye, sentrenia eye. Yeka Kristosum yinane ensisa. Se unipa ube si sen free isumo abahaimo. Befi bonsamu nche abba Yesu Kristo dofo nunchen. Ubefi bonimo abatine nemo. Unipe bie ni hwa ubetumidi na huo deni eja boniye. Nemo adumbi wa hwa ifri nyanko ponchen enu neye nsenchre nienu nyina. Timekai bibie fritrose muachreo nefi yedi bia tutubi hon ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. Aya Genesis eti insia nchimo enson ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia nchimo enson ene ngotri. Osina erade kase, mepipa nipa mabo wono, efri asasye ni efri onipa so, ekosi ntotibuwa ni mwa wawia ni iwiemu nomaso, evise menume hose miye wong. Na no wadie unya adom erade ni. Na no wadie unya adom. Asa na abenye bibino jiso ohiwe. Ti no wawishwe. Otie wiasi no oshwe ni hushia ye ni wumse, nipe ye nye ni kwa ino no. Ani na nipa fasika ikuni yonku nipa. Ade ntine nipa ko bokro no. Ade ntine nipa fine yire ho eko obafu froho. Ade ntine obafi ni kunechi eko bema fufroho. Enye ni kwa ino no. Ti radi buame. Ubo misewo seso, buha minami su mitu menseo. Ne namsa, huhumu komni su koma ne dino wentino. Bible se, unyadom, praise the Lord. Minim adia wukondo uwiya se, debia ujunjune hona abo humpaye. Ebi dieye sika mkwao. So ya no mwire frise papa kwa si sikeni uye, nwajeni nina waha. Ebi dieye dae mkwa, ebi dieye ka mkwa, ebi dieye uwiya se ya hondie mkwa. Sani ya manu nina ye, nensu ye chenye mutaya, ebi jeni nina waha. Eti fife, adie bia, ebi tumia buwa oma wetumia sisa se nyame. Adie bia, ebi tumia inya nkupo mbufo efri oso. Eno na ye kasafa honse adom. Okan Roman fongma no eti enum. Echemo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5, 18 to 20. Roman fongma no eti enum. Bekan fri nchemo dun ochi ekosi edionu. Ose, enti efe, sedi ebufu nam oba kumfong fom suosu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbu nam oba kufo tine neso ibe nipe nyinaso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mieno Adama odi nkano eche nipe nyinako gubo nimu na Yesu bae nosidebi se trambo nimu ni uwe ni yamentem ebete afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchen.